0: leaves me. Iwo ni mo fe fi se aya. Ko duro ti mi. Lojo, lerun ati ni gbogbo igba. Ojusona fun mi mo to awon agba. Mo ni nkeko. Let me learn. Learn. Bi songo se soko fun oya. I want to learn so I can be much more. Asake, je ki mo.
1: Baby mi asake.
0: Lojo si mo so fun o. Mo ni bo se adelebo, bo se wundia, bo se